Sammi ma manghang ma yakthung le kuik la hep mo sammi gen samlo a hep sum lo wa che yamu ang ana khune e kuik la hep mo we sammi gen samlo e tonung la wa ta khep sumang ningwa tam sum lo

di lungti khang ga to yin hlengge chu thamji kham bula lokti lerim dina sha phepsu yi taringi lerim dile hlengge chu ki lutang thang bu di sembona

ni te ngacha Siliguri lo hote West Bengal lo phat hote jagal lungbol ngacha jibeng lo te chepo fine poksi gi nyang khali ngacha kyop chu shin dile rangi thendali seat belt di lepti khechi ta yang yi kangkor kibe ga yani bike kibe ngol lo helmet chuko na shi lepti khechi ta yi dadi chu di ngachi gi na denjong na sha achigi traffic khorsung bo chu kui chu ki phati gi dile ngachi jung gi phati gi de tim di na thamchi gi lempe di gi sung ta sung jin boi po be numkor khali kibo na shi lepti khechi ta yi numkor kibe ga lo khapar nyokshe lepti malembe dipati gi nyoko mana cha araje ti gi numkor kishi nabo mana soro lam ge di gi chenge ta pheula yiki numkor emergency vehicles bisu la dinga cha lam ton she lepti kechi tai ri thosa yesa perna ga to denjong thamtu thuri gimdi gi numkor kishi lepti ke kechi tai khambe shu bachini naka dikha dinga chi gi denjong no sha lam chung chung ibobe dile soro lam chuna sha di hanche lepti gidi ji gu shebe ki gu shebe dile sari che che gi nyang khae pobe numkor khali ki she ni rangi manjembo rangi ma she po membe teza di na she dem na she di thugin je po tang dile thuksam yarap jako na be gi ta chui phamgi yang phaso chulo lo chungchung gali soruk lam lo giwe gang soro lam giwe gang gi chelam di chu di lapo na si lepti khechi tai lobda chokpo chu ki yang tam di chu ko li mister phanna ketin kapil na pin si lepti khechi tai ngacha nyamru phati gi sorok lam gi ninsung le kyapshe ki lamluk lem zo chu shi hlengge chu lo za chong tang ro chu zimchung lo gudi he shi di phati gi numkor khali phati gi bona khali phati gi khimna sha lem phati gi the bona zimchung na lem pya the shi ni mala the shi le kyang khechi ta ni